Mungdan paka yumga mungguan dap shibra ai jipan guo yu yang, shida leng ai guan na shidam sum lu man ta. Miwa mung ta tam zang lam tuk galek jai lu ai tung kong manu, yan gdi mun mi king maza lukong za kunchiku du na, muning bung ai dien na jipan tia shidon dat yang, tam za na lukong kutok msum rajat lu nga ai. Dai guo mai gan dia du shibro ai manu jipan yan gdi king singi de mli shimunga ri lukong du na, tam za na shileng ai kutok lukong rajat lu nga ai. Nungdo singi shichiku, munggan jimuan sanxiang muzi pangaba, shimza yata do dan ai. Mungdan ngao ni zun ai. Taiwanpe jab yumusha shtay na, munggan jimuan sanxiang muzi pangaba di shilom ai, nga ai so ndao lampe, zi pangaba dbong lam di shilom ai pe, nungkap gao ya sai. Mulam dai go, munggan jimuan sanxiang muzi pangaba ni, mudu munoi shilang, Taiwan tie siang ai zun so lam, nungkap gao ya sai. Rushamong Gumsamagam Shiga Jerenungbo Pesikofu Shimzayashini Shibraz Pongta Zun Ai. Rushamong Ni Gumsamagam Pujin Miwa Mungo Sanguan Mu Glo Ai Lampe Grey Midmada Ai. Mungdan Lukomagana Weonungbo Ni Shigulang Krumshka Kat Yang. Rushamong Tie Miwa Mung Mudumkai Lampe Ngun Nan Banya Lu Ai Nga U Ai.

Sada mga shichkuya shina yangta, rusha mungdan gumsa mgaam pujin, laksan mbongli zhon na bagingo dukratwa say. Mungdan dingyang up Xi Jinping so shigayim zho, rusha mungdan gumsa mgaam pujin sada mga shichkuya te kunya lebran, miwa mungo mungmsa lam te siyang na sanguan mu glona rye. Ilang mong may gamudum kaitap dap up dao jia li babadi day shana dien shichkuya shini zun ay. Ilango mikrumaita nga miting ay. Kuning re piemush ngen lam mi rai rai daupang lam shindon say. Shi zun ay anti amadu zun ga nga yang sumkam ay lam go palajom nrong ay. Anti ong dang lu shing nrai krasummat re lam lukong sha nga ay.

di chi qua ala wu se pa ja yi je qua ngwa ka nye dia lo pcc mi hi ji la dia lo ngwa ni ma ne qua si jia lo a mu ne le shi ta si mu qua de na lo ga de yi le mu qua ti ti ju de ne ma pa a ci li qua da lo mu qua yi mi ne a ga mu be nga a mu ne na lo ga le